0: sa ating programa, siyempre sa ating mga tatay. Kumusta na mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo at mga lola. Sa lahat po ng senior citizen, good morning. Malusog na umaga po sa atin lahat. Gusto po namin kayo'y maging malusog. Anong dapat gawin? Kumunso mo tayo ng mga maayos na food supplement. Tulad po ng mga produkto ng GMR Herbs Incorporated. Yan po'y para sa inyo, ha? Since 2011, mga kasangga, lumabas ang napakahuhusay na produkto, mga parents kong minamahal. At ito naman hanggang ngayon ay patuloy po nilang kinukonsumo. Maraming mga baguhan na talaga namang kinukonsumo na ang ating mga produkto sa iba't ibang lugar dito sa ating bansang Pilipinas. Kumustahin natin ang mga kasangga nating naikinig sa bahagi naman ng Calabarzon area. Alin ba yung Calabarzon area, mga parents ko? Ito po naman ang lugar ng Cavite Province. Malakas po tayo napapakinggan sa lugar pong ito. Mga Caviteño, yan, mga Caviteña, good morning, malusog na umaga po. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Malakas po tayo napapakinggan dito. At siyempre, dito naman sa may bahagi po ng Laguna Province. Ito pong Laguna ay isa ring probinsyang napakalawak. At talaga namang ito'y halos karatig po ng bahagi po ng Metro Manila. Yan po ang kasama po doon sa Calabarzon. Ano po? Dito naman sa bahagi ng Batangas, good morning. May kinig po ang ating mga kababayan dito, yung ating mga kahanggan. Malusog na umaga po at nawa po kayo'y maging malusog. Ang atin pong lugar ng Batangas Province, talagang ito po ay talagang purong-puro, ha, ang pagkonsumo ng ating mga produkto. Talagang iba ang Batangas, ano? Gusto ng Batangas sila ay maging malusog, kaya yung produkto natin ay nagkakaubusan pa rin sa ating lugar. Kaya maraming salamat po, ha, yung ating taga pamahagi ng produkto dito ay itong ating kasanggang itong kasangga natin na si Carl Andre Trading. Ano po, siya po ay nasa bahagi naman ng Agoncillo, ha, dito sa may malapit lang yung Agoncillo dito sa ating bahagi ng Lemery. Kumusta po tayong lahat, malusog na umaga, welcome sa ating programa. At ano pa, yung hindi natin nababanggit, ano pa, Rizal, yan, mga taga Rizal, good morning. Kapag Rizal ay talaga namang malawak na lugar po ito sa bahaging ito ng Calabarzon. So mga taga Quezon Province, good morning, lalo tigit sa mga taga Lucena City, itong mga taga Infanta Pulillo area, good morning. Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig, ano? Yan ang lugar po ng Calabarzon. Patiin natin ang mga taga-lugar ng Memarupa, ang lugar ng Mindoro, ang lugar ng Marinduque Province, syempre ang lugar pong ito ng Palawan, ha? Yung Romblon, napakagandang lugar po yan, mga kasangga. Kasama po yan dito naman sa binubuong Memarupa. Yung mga taga Palawan, siyempre magandang lugar ito. Talagang mga narating na po natin ang mga binabanggit po natin, hani. Kaya maraming salamat po sa inyo, ano. At good morning sa atin lahat. At yung di natin pwedeng makalimutan na batiin ang mga kababayan natin dito naman sa bahaging ito ng Bicol Region or Kabikulan. Good morning sa mga taga Bicol Region. Kumusta na po tayong lahat? At malusog na umaga sa mga taga Kapalunga. ha, yung mga taga lugar pong ito na Santa Elena, itong lugar ng Paracali, ha, good morning sa ating lahat, malusog na umaga po. At gusto po namin kayo'y maging malusog. Daghang salamat po sa inyong pagtulong, pagsuporta sa mga produkto ng GMR Herbs Incorporated sa programa Kasanggat Kalusugan. Maayong aga po, mga taga Bicol, ha? Maray na aga. So good morning sa ating lahat. Kumusta po mga taga Dait? Ito'y lugar ng Camarines Norte. Dito naman sa bahagi ng Camarines Sur, yan, ang lugar ng Naga City. Good morning sa ating lahat. Sa mga taga Catanduanes, yan, ano ba ang pinaka kilala sa Catanduanes na bayan, ha? Ano ba ang kilala po dito, mga parents kong minamahal? Ano ba yung sikat dito sa atin sa Catanduanes, ano? At talagang mayroon talagang bayan na yun po ba yung palagi pong nababanggit sa isang probinsya? Ano po? Catanduanes, ha? Probinsya ng Catanduanes, ha? Baka nakikinig po yung ating kasanggang Edwin, yan. Kasanggang Edwin, good morning, ha?
1: Good morning! Good morning!
0: At malusog na umaga po sa ating lahat. At mayroong akong alam na kilalang bayan dito po sa lugar ng Catanduanes ay yung pong Virac, ano? Yung Virac Catanduanes, ano? Yan yung aking laging naririnig, ano? Virac Catanduanes. Malusog na umaga po at marhay na aga po. At sa mga taga Camarines, Champa, Albay Province, yun. Good morning sa mga taga Albay Province, mga taga Sorsogon Province. Kumusta po tayo lahat? Mga kasangga natin sa bahagi ng Kasiguran. Ano pa? Ano pang lugar? Malawak po ang Bicol Region. At dito po naman sa bahaging Hiwalay, ang lugar naman ng Masbate Province. Ano? Kumusta mga taga Masbate Province? Malusog na umaga po sa ating lahat. Tawid tayo sa karagatan ng at itong lugar na ito na binabati po palagi natin, ang Samar, ano? Itong Samar Province, marami pong produktong Marcafe, Marchoco at iba pa. Ano po, buong Samar Province at saka buong Leyte Province. Iyan, marami pong produkto dyan mga kasangga, ano? Mamaya pala bigyan ko po ng daan na at banggitin ko yung mga drugstore dito po sa lugar pong ito ng Samar Province at Leyte Province, ano? Kaya kay Kasanggang Arvin, ibukod mo nga muna yung programa dito sa may Samar at Leyte hanggat hindi pa nila nalalaman kung saan sila nakakabili. Siguro pansamantala, ano? So kasi kung babanggitin ko yung mga drugstore ay sa buong programa po'y mauubos, hani. Samantalang, kung itihahati-hatiin po natin ang programa dito sa may Samar Province at Leyte Province, ay di magkakasya po ito, ha, mga parents kong binamahal. So, ibubukod ko na lang ito, ha, Kasanggang Arvin, ha. Itong mga drugstore na ito, pwede mong lagyan ng special program ito at para mabanggit naman yung mga outlet, hindi na mabanggit sa ibang lugar kasi lalawak pa yung rarating noong mga outlet, samantalang kung ito'y sa buong Samar lang at Leyte ay di mas maigi at purong-puruhan eh. Eh hindi na mapapakinggan sa iba, makakarami lang ng programa yung outlet eh. So ibukod mo na lamang at kayang-kaya mo naman yan. So balik po tayo sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Sa lahat po na ikinig, good morning. Abay, sa mga nagtatanong ng ating numero, 0933-214-5288, ha? 0933-214-5288. Maraming po salamat. Good morning sa ating lahat. At malusog na umaga sa ating mga tagapakinig. At Uy, nakikinig po si ano, si ano, sino nakikinig, ha? By good morning po, ha, sa ating araw-araw nakikinig si Nanay Ophelia, ha. Good morning, Nanay Ophelia, ano? Si Nanay Ophelia po ay taga Gumaca, Quezon. Siya po ay patuloy nakikinig sa ating programa araw-araw. Siyempre naman, kumusta na kaya si Tatay Noli Lugdat ng Balugo, Buwak, Marinduque? At yung iba nating mga kaibigan dito sa Marinduque Province, pwede kayo namang magpadala sa akin ng pagbati at kayo mabati-bati ko naman din eh, ano? Yung nga taga-Infanta Quezon eh, lagi bumabati sa atin si Beverly Aumentado. Siya po ay suki ng Marchoco eh, ano? Si Nestor Gutierrez ng Marinduque Province, good morning, ha? Adelina, Ganasi Homo, paborito kong listener din tong isang ito sapagkat ito naman ang talagang nagpo-promote ng ating produktong gandang natural, ano? At yun, sa mga taga Santo Domingo Albay, good morning. Eleonor Balyon, good morning, malusog na umaga. So yun po mga parents kong minamahal. So paano po mga parents ko, ha? Tayo po ay magbibigay ng ilang paalala sa programa Kasangkat Kalusugan, tapos tuloy-tuloy po tayo. Ako po ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camonyas. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
1: Jmar, todo paralo at magka-premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. Jmar, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Kasangga, Ingemar Camonyas.
1: Ingemar Camonyas.
3: Kasangga at Kalusugan na. Bawal ang matamlay, Kasangga. Dapat nakalangklak ka sa pag-inom ng bitaminang may ascorbic acid na plus zinc pa. Yan ang Mark C natin sa inyo ng Jmar Herbs Incorporated.
2: Sa Kasangga at Kalusugan, Nationwide.

0: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Kumusta na po yung ating mga tagapakinig sa mga sulok ng ating lugar? Ano man po ang ating ginagawa sa mga oras na ito, kasali po tayo sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating lahat at yung pong mga parents natin na tumutumar ng Mark C. Ito po yung yung ating produktong vitamin C. Ito po yung purong vitamin C. Kaya sa tumutumar po nito, congratulations po sapagkat hindi po kayo nagkamali ng piniling vitamin C sapagkat ito ay gawa ng isang sikat at kilalang laboratory sa lugar po ng Bulacan. Ano? Talagang hindi biro ang paglalabas ng ganitong klaseng vitamin C. Malaking laboratory po yan, mga parents ko. Wala pong laboratory ang Gemar Herbs Incorporated, kundi tayo po ay nakikipag-ugnayan dun sa mga malalaking laboratory. Ano? Meron po tayong kontrata sa mga ganiyang malalaking tolling company, mga parents ko. Sila po ang mga pinagkakatiwalaang laboratory kapag ang pag-uusapan po ay yung maituturing pong gamot, ha? Actually po, mga nanay kong minamahal, baka hindi natin alam na ang kategory ho ng isang ascorbic acid plus zinc, ha? Itong Mark C, ito po ay maituturing na isang gamot, ha?
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. Engimar Camonias. Engimar Camonias. Camonias. Camonias.
0: Iba po kasi yung vitamin C kaysa po doon sa mga kapsula nating food supplement. Kapag food supplement po yan, ayan po'y puro herbs, mga parents kong minamahal. Pero pag sinabing Mark C, vitamin C plus zinc, mga nanay kong minamahal, ha, ito po ay nagsisilbing gamot po sa ating pangatawan. Kaya sinasabi po na kailangan po natin nagba-vitamin C araw-araw. Hawak ko nga yung vitamin C eh. Kapag tayo po'y may sugat, ay madali pong mahilom kapag tayo'y naka-vitamin C. Yung mga nauoperahan, yung mga nasusugatan na hindi sinasadya, kapag tayo po'y naka-vitamin C, madali po iyang mahilom. Kaya hindi dapat tayo nagpapawala ng vitamin C sa katawan, sapagkat ang katawan po natin ay hindi naman gumagawa ng sariling vitamin C. Kaya dapat tayo'y tumutumar tayo sa makatuwid. Ano? So marami pong bumibili ng ating vitamin C sapagkat effective naman talaga siya. Ayun po baga na may puro, ano, mga parents ko, 500 mg. Tapos isang beses ang pag-inom sa isang araw pagkatapos nating kumain. So iinumin po natin ito. At ito po naman ay walang overdose, pero siyempre sundin pa rin natin, mga parents kong minamahal, yung precaution o yung pong indication ng product na talagang ang nakalagay po ay treatment and prevention. Ito pong ating vitamin C. Ano? Mayroon pang zinc yan, ha, yung 10 mg na zinc. Kaya nga po ang total po nito ay 510 mg kasama po yung ating mineral. Yung pong zinc, yung po isang uring mineral, ha, single mineral, pero yan po yung ginamit noong panahon po ng COVID-19. Yung po bagang nawawala ng panglasa at pangamoy, hani. So, yung pong vitamin C, malaking tulong po yan, ha. Kaya kapag nagkakaroon po ng mga infeksyon, nagkakaroon po ng mga virus na kumakalat, ang nauubos po ha, nakauna-unahan ay ang vitamin C. Yan po agad ang iniimbak ng ating mga parents. Sapagkat pag tayo nagbabitamin C, siyempre yung immune system natin, siyempre lalakas po yan. Dapat araw-araw tayong magvitamin C. Gawa ng ang vitamin C po hindi naiimbak sa ating katawan, iniihi po natin yan ha. Kaya dapat lagi tayong continuous na umiinom or tumutumar po ng capsule isang araw. Ano? So maganda po kasi ang epekto ng isang vitamin C, lalo ang Mark C, wala po itong pangasim sa sikmura. Ah. Hindi po ito masakit sa sikmura unlike dun sa ibang vitamin C na talaga naman pag tinumar mo ay nako, pang baluktot ka na ha. Talagang masakit sa sikmura. Pero dito po, hindi po. Sapagkat sinasabi nga po ng FDA na hindi na pwedeng gamitin dun sa packaging yung malaking letra ng sodium ascorbate. Hindi na po yun. Ang totoo, mga parents kong minamahal, ang talagang generic name ng isang vitamin C ay ascorbic acid. Depende na lang po yan sa formulation. Kung ang vitamin C mo ay nakakaasim ng sikmura, yun ang hindi po natin alam. Pero sa atin po, yung pinakalaman, yun, hindi po yun ang inilalantad. Yung sodium ascorbate, hindi po yun isinusulat sa isang kahon, kundi lahat po ay binago na. Siyempre, may order po ang FDA eh. Dapat ang kahon ang nakalagay, ascorbic acid. So, lahat po ng kahon ng vitamin C, ang pangalan na po ay ascorbic acid yung generic name niya. Pero sa totoo lang, iba yung sinasabing sodium ascorbate, yun po yung laman. Yun po yung lamang vitamin C ng isang kapsula. Ano? Para maliwanag po, ano? Kaya wag ho kayong mag-worry kung ascorbic acid sapagkat yung ascorbic acid kasi ang connotation ng ating mga parents ay nakakaasim ng sikmura, nakakasakit. Hindi po, generic name po yun. Ang nakakaasim ng sikmura po diyan, yung maling pagkakagawa. Maaring sobrang taas ng acid dun niya kaya nakakasakit ng sikmura. Pero marami nang nagpatunay na talagang itong ating Mark C ay isa po sa produktong pinagkakatiwalaan ng ating mga parents sapagkat sila'y pag nabili isa-isang kahon agad. Ay pagka nga naman nagkakaubusan, edi ang hirap maghanap ano kung magpapalit ka ng ibang vitamin C, biglang sasakit ang sikmura mo, edi yun ang problema. Ano? Kaya dapat manatili po tayo dito sapagkat hindi ordinaryong laboratory ang gumawa po ng ating Mark C Vitamin C Plus Zinc. May zinc pa ha? Kaya sa ating mga nanay na nakikinig, wag po tayong magpawala ng vitamin C araw-araw. Isang kapsula lamang, masaya na po tayo makatumar kayo niyan. Sapagkat basta't yung paliwanag nga ni Kasanggang Inyamar, dapat maunawaan po natin. Ha? Sapagkat alam naman natin na hindi pwedeng wala tayong vitamin C sa katawan kasi kapos yung nasa gulay, pero nasa gulay naman yan kung tutuusin. Kaso kapos din eh. Kulang pa rin, hindi makasustain eh. Kumbaga, kagandahan ng kumakain na kayo ng gulay, kumakain kayo ng mga prutas na may vitamin C, at least meron kayong kapsula na galing sa laboratory na talaga namang makatutulong sa atin. Hani, gusto po naming makatulong din sa ating mga parents. Ano baga naman hindi natin ibibigay sa kanila ng mura yan, ay samantalang sila naman ay suki natin at nagtitiwala po sa atin. Hani. At ang purpose po kasi ng programa Kasanggat Kalusugan at saka nitong ating JMR Herbs Incorporated ay magpalusog ng ating mga parents. Yun lang po yung purpose niya eh. Sa totoo lamang mga kasangga ha. Yan talaga. Hindi po ito yung sabi nga business lang, kumikita lang. Hindi po. Basta po ang JMR Herbs Incorporated at mga produkto, yan po'y may puso sa tao. Yan po'y nagsimula pa since 2011. Ang pinagmulan po niyan ay karamdaman. Kaya nung tayo'y may karamdaman, ay pinilit natin tumuklas na makatutulong sa atin sa natural na paraan. Ito na nga po yung mga lumalabas nating produkto na talaga namang sulit at talagang effective. At marami pong natulungan ng ating mga kababayan. Since 2011 hanggang sa ngayon, ay tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang pagkonsumo dahil magaling daw ang produkto ng JMR Herbs Incorporated na talaga naman yun ang gusto nating mangyari. Ano? So maraming salamat sa ating mga tagapakinig. Kaya pag Katapos ng ating programa, huwag natin kalimutan ilista itong vitamin C natin, ang Mark C Vitamin C.

0: Mega at Kalusugan.
1: Yan po mga kasanggang kabuuan ng ating programang Kasanggat Kalusugan. Maraming salamat po sa ating patuloy na pakikinig sa programa Kasanggat Kalusugan, patuloy sa pagkonsumo ng mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Maraming salamat po at bukas po ulit tayo mga kasangga. At ako po'y bumabati ng happy birthday sa mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito.
2: Happy birthday! Woo!
1: At sa mga nagdaraos naman ang anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin na maagan yung pagaling. Idalangin po natin sa pong lumika ang ating karamdaman, maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po. Sa bahagyang technical, bigang salamat, maraming salamat. Nakasama natin si Kasanggang Hernan Uribe para naman sa Evlive. At dito naman sa Kasanggang News Update, si Kasanggang Arvin Enriquez. At para naman sa ating research, nariyan naman si Kasanggang James Manyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Inji Mark Amonyas. Ito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.

0: Inyong napakinggan ang programang Kasangga at Kalusugan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
1: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

88.1 Radio Bandera Kataman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: malakas, makisig, maskulado, at malinaw na napapakinggan. Hindi number one, pero lagi mong tinututukan.
1: Playing what we want.
2: This is Cookie Monster, and you're tuned in to Today's Variety, playing what you want.
3: Radio Bandera, Katarman!
4: Ambot sa imahat. Sa kasakong bugas, tungod sa imong gi-submit nga 665 empty boxes, yung ikaw din yung daog din sa buhon. O sa di pata mo humani ato ang interview, ma'am, mangutan namin sa imo ha. Kung sa'y di pamati ninyo sa wapang mo ning gamit sa Amigos Coffee, kung sa'y kalahian nga nakagamit na mo sa Amigos Coffee.
5: Ang akong na pamatian sa wapa ko nagamit o Amigos Coffee, dugay kayo ko makatulog inig kagabi eh. Pag sige lang pitok-pitok ang mata, naminaw ang dunggan, dugay dyo ko makatulog. Unya, taas po ko og uric acid, naapod ko UTI. Unya, ag akong pares, high blood man na siya. Unya, taas po og cholesterol. Mao nga, nainganyo good me o gamit aning Amigos Coffee nga nakapaminaw mi sa programa sa radio nga mauna daghang hing testimony nga mauna makagamit sa Amigos Coffee. Ang atong magibat sa atong kalawasan, maawa, makuhaan ang atong gipamati sa atong kalawasan. Mao nga, hangtod karon sige gihapon may gamit sa Amigos Coffee. Magpangita man may ani nga kafe, dili namin mo inom og lain nga kafe. Ang Amigos Coffee ragyot.
4: So, nagisgot magkagani na, ma'am, nga duha mong kapamilya nga nagamit o Amigos Coffee. Katong usa ka pamilya, unsa may mga gipamati po nila niya, usa po ilang nabantayan nga nagkagamit na sila sa Amigos Coffee.
5: Ang usa ka pamilya nga nagamit o Amigos Coffee, ang akong mama, taas po og dugo, high blood, o niya naapoy cholesterol, niya kada laging senior citizen murag di na kayo kasugakon mo lako og siyara isa nga nakagamit siya sa Amigos Coffee na arang-arang nagyud og iyang paminaw siyang lawas. Mao nga sa usa ka semana maka order gani mini CD Boiser or di gani ni Sir Sherwin og 20 boxes plus 2. Usa pud ka anak sa hong mama masilaw silbi masamong niya high blood na siya karon niya na stroke. Mao nga sige pud sila gamit aron nga Amigos Coffee.
4: So mulit nga sa usa ka adlaw maka hulot mo og duha ka boxes.
5: Duha ka boxes.
4: Oo, kay daghan ding user sa inyo nya. Kapila magtimpla kasagan sa usa ka adlaw?
5: Akong bana magtimpla kalima plus
4: sa adlaw.
5: Oo. Kalima magtimpla sa usa ka adlaw inig mata. Ya, ana pang kanang murag timpong things na timpla. Inig padung mo to timpla. Inig ari na pud sa palis. Padung mo gabi eh. Timpla lima ka box, lima ka sachet ya ha. Nya hot don jud na mo nang usa ka sachet dili ingog tunga-tungaon. Unya ako pod, mao pod akong kanon kay akong bata paimnon nang pod nako kay naabi siya asma. Mao nang mahurot ang duha ka box sa usa ka adlaw.
4: Sa dilan nga pihon si sir no kay kalima mo ni magtimpla sa usa ka adlaw. So, among usbon man no, congratulations kay ikaw ning daog sa usa ka sakong bugas sa padaganig empty boxes din sa buhol. So, unsay kasulti nimo sa Amigos Coffee, ma'am?
5: Oh, nagpasalamat ko sa Amigos Coffee. Ilabi na ni Kuya Angel nga og wako ka paminaw aning programa sa Amigos Coffee. Dili ko makabalong kung maayo ba di ay nga coffee. Ma, sukad nga nakapaminaw ko na engganyo dyo ko gamit na ning Amigos Coffee. Hangtod karon.
4: Unsa pa ikasulti nimo sa mga naminaw ron nga wala pagkagamit o Amigos Coffee?
5: Ang akong ikasulti nga katong tigpaminaw sa programa sa Amigos Coffee o katong wa pa makagamit sa maong Amigos Coffee, ako mong dasigon, ako mong agnihon nga gamit dyan mo ani nga Amigos Coffee. Naadyod mo'y mabatyagan sa inyong lawas nga na amoy gipamati na ay alibyo ang inyong kalawasan.
4: Okay, so daghan kayong salamat, ma'am, no? O gani ana, imuhang sa kasakong bugas. Magdayong sa demi ni Sherwin Canillo, ang kauban din sa radyo natin. O mato, ma'am, congratulations. O palipog balik sa imuhang ngalan, edad o address.
5: Ako si Yudigaria Luding Butawan, 58 anyos, nagpuyo sa Porok 3, Balico, Poblasyon, Ubay, Bohol.
4: So daghan kayong salamat, ma'am, no?
6: Yes, nagandang salamat diya sa Balico Ubay Buhol, Radyo Bandera diya sa Katarman. Mayong kuan, mayong buntag po diya sa Katarman. Summer, maupay na aga po sa mga pure na mga waray dyan. Kamusta, kamusta diya ng mga taga Katarman na mapalitra diya itong Amigos Coffee diya sa mga butika o pharmacy, ha? Nga sa mga taga Samar nga naminaw diha mga palangga, butika o pharmacy, pwede mapalit ang atong Amigos Coffee. Yes, para sa tanan mga bulanon diha sa Carmen Bohol. Jack-Jack Pharmacy diha palangga mapalita ka itong Amigos Coffee ug mapaidaghang mga butikag parmasya nga pwede palitan sa itong Amigos Coffee ha, sa mga taga-Tagbilaran o sa po diha ni Carlo nga naminaw karon. Ingon si Carlo, Kuya Angel, paring Carlo, kamusta man ka? Na diha po sa Hot FM ni Idol Wednesday. Idol Wednesday, kamusta? Na paghihapog humming o wala nag-humming ha? Ay kanigod ang kuhan good pasinsya kay Idol Wednesday ha kay baratuhon ramon kay niya kung mga gamit good akong mic dili para sa imong mic nga nindot kay mo dag pick up pasaylo adyog ko Idol Wednesday ha nga natingugan og nag-humming ang imong FM station diha sa Hot FM pasaylo agi din taw ning imong amigo Idol Wednesday kung amigo magita ha kay di gid ma kuhan di gid makaya sa budget Idol Wednesday ang mga mahalon nga kagamitan.
3: Amigos Coffee.
6: Yes, alam mo galang sa tanan ng mga taga Buhol nga naminaw karon. Amigos Coffee. Naglangay-langay mga palangga kutaw na sa kape nga lamian. Kape nga tunay vitamin C alang sa mga bulanon tatak Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. Yes, sa mga nanay o tatay niya sa Buhol. Ay naglangan-langan mga palangga duol na sa pinakaduol nga butikag pharmacy palangga TGP Pharmacy. Tanang branches atong TGP Pharmacy diri sa Bohol mapalit ang atong amigos Kinik Herbal Coffee Mix. Alturas Group of Company mga igala tanan po nila nga brands mapalit ang atong amigos coffee na silang medicine plus pharmacy mapalit ang atong amigos Kinik Herbal Coffee Mix. Amigos Pass Pharmacy mga palangga tanan nga brands mapalit ang atong amigos Coffee. Yes, sa mga taga Talipun Buhol nga naminaw karon, ang atong Amigos Coffee mapalit sa Butika Alice mga palangga ha. Butika Rishal mapalit ya atong Amigos Coffee. People Choice Pharmacy mapalit pud ya atong Amigos Coffee mga palangga. Sub Pharmacy mapalit pud atong Amigos Kinik Herbal Coffee. Yes, sa mga taga Ubay Buhol nga naminaw. Adto lang sa mga suking butikag pharmacy di mga palangga kay mapalit na atong Amigos Coffee. Wala ay naglangay-langay mga higala asa mo dapita karon na minaw diya sa Carmen Bohol ang atong Amigos Coffee mapalit lang diya sa Jack-Jack Pharmacy. Ha, Jack-Jack Pharmacy, Carmen Bohol, mapalit ang atong Amigos Coffee, mga palangga. Timpla na. Yes, diri po, dapita, naminaw sa mga taga North of Cebu. Ang atong Amigos Coffee, mapalit sa Pharmacia Lia o Lia Pharmacy, tanan nga branch. Yes, diya sa mga taga Katmon. Nado ulang sa pinakadool yung suking butika, kay pwede ra palituan ang atong Amigos, Kinik Herbal Coffee. Yes, sa mga taga South of Cebu nga naminaw karon. Mga ka-Fred Radio nga naminaw duo lang sa pinakaduol nga suking butikag parmasya. Kay kay bao naman tag asa paliton diri sa South of Cebu nga atong amigos. Alang sa mga taga Barili Marti Pharmacy mapalit ya atong amigos coffee. Andre Pharmacy mapalit atong amigos coffee. Kanyati Pharmacy mapalit atong amigos coffee. Butika Marga and General Merchandise mapalit po atong amigos coffee mga palangga. Manang aduol na timpla na sa mga kape. Yes, diya sa Moalboal Pharmacy mapalit niya atong amigos coffee. Nasapod sa mga lugar nga duol diya sa inyong lugar asa mo modapita karon na minaw diya sa rundahan na diyang atong Butika Marga and General Merchandise tanan nila nga brands mapalit ya atong Amigos Coffee diya sa Alcantara Ilin Store Public Market diya sa Alcantara mapalit atong Amigos Coffee og diri mismo sa mga taga Dumanhog nga naminaw karon try-an nga tindahan mapalit atong Amigos Coffee Crister nga Pharmacy tanan nila nga brands mapalit po ng atong Amigos Kinik Herbal Coffee. Yan sa mga taga San Carlos nga naminaw karon ang atong Amigos Coffee mga palanggahan mga taga San Carlos City Angela Sievers Pharmacy mapalit ya atong Amigos Coffee. Amigos Coffee Timpan BSN Drug Store mapalit po na atong Amigos Coffee mga palangga og na po diyang ato ang GLT City Pharma mapalit po na atong Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. Dili lang kay sa mga taga San Carlos halos tanang butikag parmasya diha sa Negros Occidental
1: James Pharmacy mapalit niya itong Amigos Coffee. Mga taga Kalatrava, Sandro Pharmacy mapalit niya itong Amigos Kinik Herbal Comics. Ang uban po ng mga naminaw dito na pita sa Villa Hermoso na itong Santa Ana Pharmacy na nila nga brands, mapalit o mapalit yun ang kape nga lamian, ang kape nga tunay vitamin C ng itong Amigos Kinik Herbal Comics.
6: Ya, yes, salang o galang sa tanan nga naminaw unsa pay gipabot palangga adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy palangga kay available or mapalit ra gyud ang atong Amigos Coffee, ha. Diha sa Carmen Bohol, halos tanang butika diha mapalit atong Amigos Coffee. Napod si DC Laborte ang nagdala o nagpasikat sa Amigas, ano na, Amigas Vlog. Kusog dai ni mo paak si DC Laborte. Eh do naman say na, do naman say acronym nga Amigas. Yes, sa alang sa tanan mga palangga, padayon ang atong promo sa Amigos Coffee, padaghanay og empty box, ha? Padaghanay og empty box sa Amigos Coffee. Ang dunay pinakadaghan nga empty box sa Amigos Coffee nga masadmit, pwede mo daog og 10,000 pesos. Ikaduha sa pinakadaghan is 5,000. Tama ba? Tama. Ikatulo sa pinakadaghan, 3,000. Ikaupat is 2,000 pesos. So, padayon na siya palangga. O niya ato sang laing promo. Gibalik ang dunay kwarta sa tabon sa Amigos Coffee. Di sila borti, ha? Dunay kwarta sa tabon sa Amigos Coffee. Alalian ninyo mayon tabon sa Amigos Coffee, mga palangga. Inigpalit ninyo. Ayun, ayun, ilabay, ha? Kay basig kamoy makahulbot or makabitbit sa tabon nga dunay pakwarta. Nagsugod ang pakwarta.

0: pesos ang iyang presyo palangga, ha? O na ipag-gamay nga pag-us-us sa itong presyo, kaya itong mga niaging bulan, ni Saka man ta. Karon mo us-us na punta gamay. Ay, ambat lang ngon sila nga ano, mana, Kuya Angel, nga nung diligid na ito, ma-predict ang dagan sa panahon palangga. Manangalang sa tanan nga naminaw, duol na sa pinakaduol diha nga butika, farmasya sa inyo, dapit palangga. Para makapalit na ta sa maong produkto, ang atong Amigos Coffee, Amigos Capsule, mga produkto nga mapalit lang sa suking butika o tindahan. Here we go!
1: Giubo ko pagkadungog na ko si Butingo ko ay!
2: Wabang mong kalon, nagkaragyan sa kukabok, nag-iisap pa dyan kukabok, ay di ko kita kasada.
1: Kamusta naman ka na naibibiyan, labid eh?
2: Oy, kanang Kuya Angel, dako di kong pasalamat ka ng Amigos Coffee. Kay one year na kong gamit, kana radyo na kong digamit. Wala di ko'y tambal dito, marka na radyo yung Amigos.
1: O saan na katuig ka na gamit ang Amigos Coffee?
2: Oo, saan na katuig? Nga, sa katuig ka, pero nga, maura dyan na yung gamit. Wadyo ko, wala di ko'y tambal. O nga, kaloy sa Diyos, tambok naman ko, batkog na kuglawat.
1: Anya, kamusta man itong mga...
2: Ay,
1: tagod, itong mga sakit ni mo, sa ito yung mga sakit ni mo, namalik pa, wana.
2: Wana, wana. At ang akong diabetes na taas ko sugar, wala na, upo, kanang normal na. Akong goiter, gamay na kayo.
1: Pilagay ito yung sugar ni mo na naibibiyan?
2: 400.
1: Ya, karo, normal na.
2: Normal na, kanang 103 na.
1: 103?
2: Oh, 103 na. Nagpa-sugar mong kung anong mag-atong Sabado.
1: Sabado? Ato lang niaging, kato niaging Sabado. Nagpa-sugar ka, kato pizza dos?
2: Oh, ato pizza dos.
1: Oo. Nga, unsa man, unsa may experience ni mo. Tagaiming bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, bi, kay one year naman doon ka nag-inom.
2: Oo, ka nang,
1: madawi mga sa una. Ay, tagod ko, ako sa istoryahan sa tinga. May daw yung mga palangga, si Nanay Vivian Labide niya. Taga-asa ka ni ka, Nanay Vivian?
2: Hilongos Liti.
1: Hilongos Liti. Katong na glubog na ka sa banig. Ato, Nanay, no? Niya...
2: Oo, oh, katong din ako kabakot. Nagkorog-korog na ang tayo. Din ako katindog.
1: Okay.
2: Niya ka nang... Ang guiter sa una, arang dakuha.
1: Okay.
2: Niya ka nang... Gidayapira na lamang ko, kadi man ko kabakod na. Nag-uol ako ato, kay abe na ko, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wa na. Nag-surrender na ko niya. Nagpasalamat yun ko sa Tanabang Marion Ipim, nakadungog ko sa mga testimony sa Amigos. Galumot-lumot ko, papalit sa kong bana ato, dahil pagsugod yun ako ginom. August ko nakasugod, ginom ato, last year,
1: August 24,
2: 2024. Oh, so August ko nagsugod niya. Sige ko ginom niya pagka October. Mo na to na nakabantay na ko kanang kanabang kaayuhan sa akong lawas ba. Natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurog-kurog. Niya kanang ang witir gamay na niya. Sa una ko sige ko kanabitang kanang kanabitang luwag dugo. Naulian na ko to. Naulian na ko to di.
1: Hello.
2: Kaya bang kakita ko ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI?
1: Ano ka UTI? Abrapil?
2: Oo, kaya bang sigil pang ngungo niya. Akong lawat, akong kamot, akong likod, napuno o bumuka bitang gagway niya. Inigkaot, magdugo, dayon niya. Kana laging binukanuka ko gagway ba? Katul.
1: Asang-asang imong TV, asang imong pag... Wala, TV man ang magluwag dugo at TV yan. Pila edad ni mo na? Pila edad ni mo?
2: Wala na, wala na, naulihan na sa Amigos.
1: Pila edad ni mo?
2: 56.
1: So atong nagsakit ka, 55 ka to, 54?
2: Oo, 55 pa to niya. Diyara dyan ko na ulihan sa Amigos eh. Kaluhin sa Diyos, tungod sa Amigos, at karon okay naman ako, pananlawas. Okay na, wala na ko mag... Ano bang, hindi na mag-mulmul ako tiil, hindi na mag-kurog-kurog ako tiil, kanang pwede na laman kung kakurausat, o nga, kadi mang kubiyaan sa kumbana kay ilagi.

0: ko ka barog, di ko ka tingdog. Magsige kong silag sa kasakit ba, ngulungol akong tiin. Pagkatungal sa amigos, naulian ko ka nang di, makabarog na ko, di na ko magkurog-kurog. Aw, pwede na ko biyaan sa ubana, mamasahiro na akong ubana. Pwede na lang ako rao sa diri sa bahay, basta na lang ko'y amigos.
1: Kaya ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apil po na
0: ako. Oo, mo, pwede akong nakatabang ako, amigos kay. Sukat ko nakailom sa amigos. Kaloy sa Diyos, wala na Diyos ko mag-sukat, wag-sukat na nagluwa, wala na. Wala na Diyos ka nang, sa katong pagbagyong tino, dire, dihubak ko kayo. Amigos na may painom sa umbana. Kaloy sa Diyos, inigluwa na kong prima, wala may dugo.
1: Wala na, naulian niya, nagpa-check up,
0: nagpa-kanto. Wala na, naulian na, dahil, at kung pagbagyong tino, ito ka rin ako. Sakit, amigos na may nakauli, waman dyan po inyong ginaginom, tambal na lain, amigos na dyan. Hindi po magpakawa o amigos. Bisan o, hindi may makapalit o kinarton, magpalit mo doon akong paris o ka ng kada-adlaw tulo, pakasunod-adlaw tulo niya. O namin kwata, palit o buhang karton, tulong karton, ano ba?
1: So, pwede na magpalit o kasusasi, no?
0: Kuya Ingil, gitan pag sugod ako ginom o amigos, wag yun ko undang-undang. Ay, pag garon.
1: Straight lang yun.
0: Oo. Oh, na lang dyan ay akong gisaligan. Ay, ang buta inom ko amigos, mawala man tanan na akong batiyon.
1: Katong iwong waiter, gamay na lang saan?
0: Na, gamay na lang. Kaloy sa Diyos, pwede na kong magsuot. Huwag ka nang makita akong liog ba? Niyato ko dali ko ni... Niyato ko dito sa atong December. Niyato ko dito sa... Kanang kuhan, istasyonan ni kuhan, Kirnahed.
1: Mahed, oo.
0: Nagkuha ko sa akong premium bugas. Ngayon ako pa yung sige mo kung paminaw sa radyo lang eh. Nga, nakadaog ko, nakita ko eh. Nakurat yun eh. Siyempre, kuhan na ba? Dako pa yung kausapan akong lawas ron ba?
1: Ligo na.
0: Na, ligo na buyag. Uy, kanang... Ako naman ang galing makatrabaho na iswalay, mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko'y mahimo kay galubog, rabog ko sa kabanig.
1: Anya, ang nakanindot sa dato, nanay Bibiano, kay imong sugar, gikan sa 400
0: kapit,
1: na normal na taro.
0: Na normal na, kanang akong diabetes. Mura, magnawa na ba?
1: Okay. Anya, bago pa dyan sa kwan, bago pa dyan ka nagpa-sugar, ito naging semana.
0: Oo. Oo, nagpa-sugar ko atong, di man ko nang bago, kaya pirmi lang ko magpa-sugar na, hindi magkuhan na normal na akong sugar, kaya madlok, magkukuog ka ng...
1: So, kung nakay pa rin
0: man every three months, magpa-sugar ko.
1: Okay, yun niya, wala na, normal lang yun.
0: Oh, normal na akong sugar niya.
1: Kaya, ano mong...
0: Di na tayo makita.
1: Katang ingon ni mo sa una nga din nakamagamit si mong bana karon normal na sad.
0: Nga, grabe, mura na yung naamig bagong ninyo.
1: Nga naman, nga naman, na si Idol Beauty Boy, nga naman kung mura mong bagong ninyo, nga naman.
0: Ang angkay, makakuan mong gugo, kanang makakuan po ba nga, sa una katulad pa ko sakit, halos akong bana, sige panguhit, mura gapon kayo, gili mo itik, kay gili, di pa magamit, kaya aral, laging niwang nga kay, niwang kay ko sa una, nga mura manggugog ka ng, wait, kuan ba, kuon lang ang bana, at so nadlok na dali ko, basi hindi taglain ang bana. Pero karan! Nga, grabe!
1: Nga naman?
0: Kadagabiin, kamang!
1: Sila sa edad di mo? Sila sa edad di mo?
0: 56 niya! Pero, mura na, mura o kung kagakong lawas, panahon ni, mura na, 30 ka, 20, nakakap naman, walang ko naman!
1: Tinuhon gini itong ingon ni Idol na yung pagka-December nga, ingon siya, mamors na kuno kayo ka?
0: Isang huwag niya dahil na! Puyag lang po, uy, ganang ang amigos mo, hindi nakaluwas na ho, tanan, kuya.
1: Okay.
0: Kuya Angel, ang amigos, hindi nakaluwas na ho, munang dilig yan, undangan, istak sa kumpares, kay, ano, naging yaan ko firme, kay mama sa hero.
1: Sige, daghan kayong salamat, kay 1 year na wag nagamit o amigos coffee, tagaan di ka, napulo ka box ng amigos coffee, okay ra?
0: Ah,
1: pagkapinan pag inatuog. Pagkapinan natugtunga sa sakong buga sumay.
0: Oh, thank you, Kuya Islam. Maunag din ay pinakanindot niya na dawat ng pinaskuhan.
1: Pagkapinan sa natugtungan, pagkapinan sa natug... 2,000 pesos nga ka?
0: Oh my God! Salamat kayo, Kuya! Salamat kayo!
1: Sige nga, unsay masulti ni mo sa Amigos Coffee, okay yun?
0: Okay kayo, oy! Kanang ang Amigos, maugyay kanang mura pag tangpanan bitaw sa kanang wanagay paglaom bitaw, pero magamit sa Amigos, makuan, mabalik yung tanan, kanang mabaskog ka, din, mura pag ang Amigos mo may gigamit sa Ginoo ba nga instrumento ba nga mabalik, mabalik tanan. Ay ako, nawa naman ako pag-aong sauna. Kaya-luwat mo ko sa Amigos. Ay ako, magpasalamat sa Amigos ko, pe.
1: Okay, nga nagagay. Salamat na. Ibarang kahilak ko sa gunimo, eh.
0: Ang nangkay, nakuunog tayo. Lalipay, manggugo tayo.
1: Lalipay, jaga kayo.
0: Nalipay kayo ko ba?
1: Sige, ingna niya si Junil ha. Kung itong pagkanaon ha, napulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa, may kape ha. Kanang huwat-huwata lang. O niya.
0: Lagi kayo, sige, bitaw may panghita diri. Mahutdan man. Kabot-kabot na may dagang butita. Mahutdan man. May gali atong December. Nakapalit may upat na karton kay upat na lang may nabilin. Among yurot, isa ay lang. Mahutda, tuloy inyo. Sige. Tuloy na palit
1: na mo. Ang sagay pa yung pangalan mo, Bibian.
0: Bibian Labides.
1: Bibian Labides diya sa ako, ano, Hilongos Leyte.
0: Oh, Hilongos Leyte, doon sa pantalan.
1: Salamat kayo, ha?
0: Salamat kayo, kuya.
1: Salamat, mabush.
2: Yes, naganangan. Salamat sa mga testimonya palangga, Bibian Labidi, mga taga Hilongos Leyte nga naminaw. On sa tanan-tanan nga naminaw palangga, on sa paigi paabot. At ito naman sa pinakaduol nga butika o pharmacy ha, kay nagpaabot or try ninyo ha nga itong Amigos Coffee mga palangga o Amigos Capsule. Kama nalang add to sa inyong mga Suki Labs kay taod-taod naman ta nga nagservisyo ha sa kadaghanan. Kama nalang add to dito sa mga suking butika o pharmacy ha kay wana tayo igong oras. Dagan salamat o maayong buntag sa tanayin.

Vida at Musika Pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya. At mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. May may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAD approved.
1: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off di ta, kada las 5.30 to tumalas 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
8: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
7: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
9: Sa radyo, ibandera mo!
10: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
11: Opo, si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
10: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drugstores dito sa inyong lugar.
12: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Iban

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: 88.1.
1: Presko, sa muzika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinig.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ng volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.

0: me.
1: Cut!
2: Cut!
1: That was all right.
3: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAD approved.
1: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: bawat San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal

0: Bal ingredients para sa overall wellness, makatulong sa digestion, energy at immunity, ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule, kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule, proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, health lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman at Atlas Pharmacy Katarman.
1: Sa radyo, ibandera mo!
2: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
3: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng mart kape, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng mart kape, brown rice kape, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, mart kape, brown rice kape. Maganda po ito sa katawan.
2: Ang Mart Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
4: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera!

Bandera 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

88.1 Radio Bandera Kataman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: You're listening to Rocho Bandera.
1: Wow! May puso!
0: Rocho Bandera Philippines. Ang kabandera mo sa musika, balita at serbisyo publiko. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Rocho Bandera. Una sa balita, musika at serbisyo publiko na may puso.

0: mga impormasyong pangkaya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal na ramdaman. Kasama din ang batian. Minsan may, kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw. Sama-sama tayo. Manalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta laging tatandaan,
1: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Mga kaibigan, kape lovers, handa na ba kayo magkaroon ng kakaibang kape na siguradong magbibigay ng lakas at kalusugan? Ito ang ating bagong-bagong strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama ka dyan, kaibigan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay gawa sa 25 pinaghalong mga piling herbal na tunay na nakapagpapaginhawa sa ating katawan, lalo na yung mga taong on the go, kagaya ng mga call center agents, tatay, nanay, kuya, ate, na malimit na sa labas ng bahay at siyang naghahanap buhay para sa pamilya. Mga breadwinners. Tunay nga, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay naglalaman ng mga natural na sangkap tulad ng ginseng, turmeric, mangosteen at iba pa. Nagtataglay rin ito ng natural na antioxidants na tutulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Araw-arawin lang ang pag-iinom nito at siguradong mas magiging malakas at malusog ka dito. Ito ang perpektong kape na magbibigay sa'yo ng masarap na lasa at dagdag na benepisyo sa inyong kalusugan. Kaya sa mga kapwa-kape lovers, itigil na ang pag-iinom ng simpleng kape. Ito na ang oras para simulan ang strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Siguradong hindi ka magsisisi sa sarap at ginhawa na hatid nito. Kaya ano pang hinihintay mo? Simulan na ang pag-inom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at isama mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan. Tikman na ang kape na nagbibigay ng singla, ginhawa at malusog na buhay. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ang kape na may puso sa bawat tasa. Tandaan, sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, buhay mo'y mas masaya at malusog. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay available na sa mga leading supermarkets, butika, drugstores na malapit sa inyong mga lugar. Kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito. Bili na at tikman ang timplang tunay na nakakaginhawa at nakapagpapasigla ng buong pamilya. Tumawag na sa aming kalusugan hotline 0920-929-6657 and 0951-623-0455. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
0: Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products, testimonya, patot at maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
2: Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po naman sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Atin sa inyo ng Grice Coffee Mix, Herbal Coffee 14 and 1 plus 1. Rice plus herbal capsule, pati yung ating rice 3-in-1 Kojic soap, mga kaibigan. Ano man po ang ginagawa ninyo sa mga oras na to, mga kaibigan, tara na po at magkwentuhan na tayo. Dito po naman sa ating programa, hatid dyan ng ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice plus herbal capsule, rice 3-in-1 Kojic soap. Ang ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Bukas na ang ating linya, mga kaibigan, 0969-226-9623. At ito na ang ating po naman Buena Manong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Hello. Hello po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Hello, magandang panghali. Ano, Kuya Boy?
0: Yes po, magandang...
1: Ano to? Sinilida mong Gada?
0: Ano pong pangalan?
1: Nelida.
0: Nelida, okay po. Taga saan po si Nanay Nelida?
1: Dito na ngayon ako sa Dumaguete. Di ba dati tumatawag ko sa lugar po?
0: Ah, okay po. Dumaguete. Nasa Dumaguete po kayo ngayon, Nanay?
1: Oo.
0: Apo. Ah, kayo po ba? Ilang taon na kayo, Nanay? Ilang taon na po kayo?
1: 74 na ako.
0: Wow, sige po. Oh, sige po. Kwento niyo po sa akin.
1: Tapos, nung rice coffee dito kasi hindi ko alam kung saan ako bibili. Pagdating, tumaas yung sugar ko, 583. Sabi ko, saan kaya kukuha? Kasi ang iniinom ko, kaya ba yung yung kape na coffee ko? Sabi ko, saan kaya ako makakukuha?
0: Okay, nung kayo po ay umiinom ng ating rice coffee, bumaba po.
1: Matagal na, di ba?
0: Apo.
1: Doon sa Olongapo yun ang iniinom ko. Okay. Pagdating ko nito ay wala akong mabilhan. Di ko alam kung saan ako bibili, kung saan ako pupunta ng ano.
0: Mm-hmm.
1: Di nag-try ako ng ano, ng kopi ko.
0: Uh-huh.
1: Sabi ko sa'yo, kahapon tumaas yung blood pressure ko, ay yung ano ko, yung
0: sugar.
1: Diabetes ko. Blood sugar ko, nag-buy 183.
0: Mm-mm.
1: Sabi ko, ano ba yun? Naglalakad ako doon sa Dumaguete, sa city. Kaya naghahanap nga ako. Sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, saan kaya kukuha? Sabi ng apo ko, lula, uwi na tayo, kaya nahihilo ka na. Sabi ko, na, kailangan makabili tayo. Yung may isang ano, yung sabi niya sa South Star Drug ka pumunta, kasi yun ang mayroon.
0: Apo?
1: Kung pumunta kami, meron nga sila. Bumili ako ng 2 box. Sabi ko, ano ba ito? Inom ako kagabi ng 2 sachet. Sabi nila, naku, tataas pa lalo ang blood sugar mo niyan kasi may tamis yan. Kasi ang tamis, sabi ko naman sa kanila, nakikipagtalo ako. Sabi ko, ang tamis niyan, hindi naman asukal, stevia.
0: Tama
1: po. Kaya walang delikado yun.
0: Yes.
1: Kasi madamit naman yun eh. Sabi niya, kape yun, hindi yung kape herbal yun.
0: Oo, tama.
1: Kaya, magbuti nagpasalabi ko, magpasalamat ako sa Kuya Boy. Kasi nakakita ako meron, iisa lang talaga, Star Drug lang.
0: South Star Drug po meron doon. Sa ano po, Nanay? Sa City Drug Store, dyan sa Dumaguete meron po. City Drug Store.
1: City Drug Store, hindi ko alam yun. Saan ba yung banda?
0: Tsaka Holy Infant Jesus Pharmacy, meron din po.
1: Ah, meron ba? Diba sabi ko, wala namang ano. Sabi ko. Kasi nga, nung pumunta yung apo ko, wala siyang nakuha. Naghanap na din niya.
0: Sabihin niya, puntahan yung City Drug Store, yung Holy Infant Jesus Pharmacy, tsaka yung Salis Pharmacy. Salis Pharmacy.
1: Salis, tapos Holy Infant.
0: Apo.
1: Tapos
0: City Drug Store. Meron po doon. Para ano po, para opo, para Nanay ano sakali man na kayo po ay maubusan muli. Halimbawa, maubusan din sa South Star Drug, pwede kayong makabili dyan po sa mga nabanggit ko pong lugar. City Drug Store, Holy Infant Jesus Pharmacy, Salis Pharmacy.
1: Opo, sabi ko, ano ba ito? Sabi ko, ganyan. Para na akong matutumban nito dito sa kalsada. Sabi niya, opo ko, sige na lula. Sakay na lula. Huwag ka nang umano.
0: Opo.
1: Sabi ko, kaya ako, ano, saan kaya ako pupunta? Sabi ko, bababa kaya yung, ano ko. Nung magkain ng ako nung kuan, nung rice coffee, medyo bumawa. Ngayon, medyo okay-okay na ako. Sabi ng anak ko, dali na mama sa ospital. Sabi ko, ayaw ko naman sa ospital. Hindi naman ang susok dyan. Hindi naman ang susokin. Kaya, ay, nasusalamat, sabi ko. Pasalamat. At pinagkitan ako ng rice coffee. Sabi ng anak ko, huwag ka muna mama minum yan kasi matamis yan. Sabi ko, hindi. Yun nga ang nagkakalaan sa akin.
0: Tama.
1: Yun ang nakakalagat ng katawang ko.
0: Correct.
1: Sabi ko, tatawag ko kay Kuya Boy. Sabi ko, paano naman ako tatawag? Nandito na ako sa lumang dito. Alam ko pa naman ako nagtatawag. Maano ko kaya, magkukundak yun, sabi ko. Ah, nag-try ako ngayon. Baka kain namin, nag-try ako.
0: Buti nakapasok po kayo, nanay. Dahil, dahil, marami tayo.
1: Kanina pa ako tumatawag.
0: Opo.
1: Ngayon lang ako nagkaano.
0: Tama
1: sabi
0: po yun.
1: Sabi ng isa, huwag mo nang ibaba ang sinpo mo ha. Ano bang kapapasok lang ni Kuya Boy. Nag-ano lang siya, magpapomersyal lang siya.
0: Opo.
1: Kaya maraming maraming salamat. At ano, sana huwag kung mawalan dito ng nice coffee.
0: Opo, nanay. Maraming maraming salamat po. Sana po naman ay hindi na mawawalan dyan sa inyong lugar. Kaya tandaan niyo po yung sinabi kong mga butika. Bukod po sa South Star Drug, nanay, pwede rin po kayo doon sa tatlong yon na butika. Sally's Pharmacy, City Drug Store, tsaka yung ano pa ba yung isa? Na Holy Infant Jesus Pharmacy. Doon po tayo, nanay, pwede pumunta. Bukod po sa South Star Drug. Nanay? Nanay? Nanay? Naputol na si nanay. Okay. Anyway, maraming salamat po kay nanay Nelida ng Dumaguete City. Maraming maraming salamat po naman. At anyway, yun nga, tuloy-tuloy sa pag-iinom ng ating rice coffee. Good news dyan sa mga taga, Marinduque, mga kaibigan, dahil umaapaw ngayon dyan yung ating po namang produkto. Pati dyan po sa Mindoro, Occidental Mindoro and Oriental Mindoro, mga kaibigan. Umaapaw ngayon dyan yung ating po namang rice coffee, mga kaibigan. Pero ang ito yung hindi po namin mapigilan, mga kaibigan. Dahil po naman sa dami ng ating mga kababayan na talagang naghahanap ng ating po namang rice coffee o kaya umiinom po naman ng ating rice coffee, yung iba po, sabi po ng mga grocery at yung mga kakilala natin na nagpapaabot na kanila po naman mga feedbacks dito po naman sa ating programa, yung may mga may-ari po naman ng mga butika na pinapaabot po sa atin, mga kaibigan. Ang iba daw po sa kanila, sa mga suki ng ating po namang produktong rice coffee. Kapag alam na meron na at marami na pong supply ulit sa kanilang mga lugar, madami-dami na daw po yung binibili, mga kaibigan. Kaya napakadaling maubos. Hindi na lang po yung paisa-isa. Teka lang, bumabalik daw si Nanay Nelida. Hello po. Hello, nanay?
1: Hey,
0: opo.
1: Pwede ba akong mag-inbox na, ano bang tawag doon? Pwede ba akong, sige kasi ang inom ko, ba't nanghihina, parang nanghihina yung kuwag ko, yung mga food ko ba, parang walang laman.
0: Sino po ito, nanay?
1: Ako, si Nelida.
0: Ah, okay. Ikaw pa rin po. Nanay, opo. Nanay, kasi po ano eh, meron po kayong diabetes. Kapag tumataas po yung blood sugar po ninyo, yun po yung nagiging epekto po niyan. Kaya nga po, dapat po talagang tuloy-tuloy po yung pagiinom nyo ng ating rice coffee para, di ba, sabi nyo po kanina sa akin, nung kayo po ay hindi nakakuha ng rice coffee, napunta kayo doon sa isang iniinom nyong kape na tumaas yung inyong po namang blood sugar. Opo. Talagang manghihina po kayo niya, nanay. Ang meron pong isang diabetes, nanay, Kapag kayo po ay diabetic na tao, eh nandiyan po yung panghihina ng katawan, yung pamamanhid ng mga paa, pagsakit.
1: Yun nga ang nangyayari, namamanhid yung mga paa ko.
0: Oh, yun po yun, nanay. At manghihina po talaga kayo. Kailangan pong pababain yung sugar, yung blood sugar level po ninyo. Sa pamamagitan po ng maintenance, kung meron po kayong maintenance galing po sa doktor,

0: Apo. Pwede yun.
1: Yun na lang ang muya ko.
0: Pwede yun. Tsaka po yung... Opo.
1: Kape.
0: Tsaka kasama po ng ating rice coffee, nanay. Makakatulong po yan ng napakalaki sa inyo. Basta yung pag-iinom. Kasi naputol kayong uminom eh. Kaya... Oo, dun po nagkaroon ng problema. Naputol kayo. Kaya yung sinasabi ko nga lagi po sa ating programa na dapat po tuloy-tuloy. At ano po yung benepisyo ng tuloy-tuloy ng pag-iinom ng ating rice coffee? Kasi tayo po ay araw-araw bagang kumakain, nanay. Di ba? Araw-araw tayo, araw-araw tayong kumakain. Kung aalisin po natin yung ating rice coffee, wala nang maglilinis niyan. Eh, patuloy naman tayong kumakain, patuloy tayong naglalagay ng basura sa loob ng ating katawan na nagiging sanhi ng iba't ibang uri ng ating karamdaman. Lalong-lalo na kapag ang mga kinakain po natin ay hindi po sapat sa nutrisyon. Di ba? So, kaya nandyan yung ating rice coffee para punan yung kakulangan ng nutrisyon sa loob ng ating katawan. Kasi nagkakasakit tayo dahil po naman sa kakulangan ng nutrisyon sa loob ng ating katawan, hindi gagana yung lahat ng mga sistema ng ating katawan, yung mga organs natin, kung kulang tayo sa nutrisyon. Lalo na kung naaabuso natin yung ating katawan.
1: Parang nasubra na sa nutrisyon, Kuya Boy. Araw-araw kami.
0: Ay, yun po, nanay. Kasi dapat po ang nutrisyon po kasi dapat, nanay. Apo. Ang nutrisyon po kasi dapat, dapat po balanse eh. Hindi po dapat lahat karne, hindi po lahat dapat isda. Dapat po balanse, nanay. Hindi po dapat laging maalat, hindi po sobrang matamis naman. So dapat balanse po. Balanse po dapat, nanay. Kapag nasobrahan tayo sa lahat ng bagay na mga sobra, bukod.
1: Yun nga. Sabi ko, tatanong nga kung si Kuya Boy.
0: Apo.
1: Bakit ganun? Kaya, abuti po, meron dito eh.
0: Apo, nanay. At sana apo. Hindi po nauubusan dyan sa inyo.
1: Sana nga eh.
0: Opo, opo. Kapag madali nang maubos, nanay, huwag nyo ng antena maubos muna bago kayo maghanap. Maghanap na po kayo as early as, halimbawa may isang karton pa kayo. Maghanap na kayo muli para hindi kayo nauubusan.
1: Oo nga eh. Sige po, Kuya Boy.
0: Maraming salamat.
1: Maraming salamat.
0: Thank you, Nanay Nelida. Mabuhay po kayo. God bless. Sana po naman eh, maabot po ninyo yung edad na 150 years old.
1: Oh, sana nga po.
0: Nanay, salamat. God bless.
1: Okay, salamat din, Kuya Boy.
0: God bless po, Nanay. Mag-iingat lagi. Salamat po. Thank you very much.
1: Okay po.
0: O yun po, mga kaibigan, si Nanay Nelida. Napakagandang kwentuhan, pero may mga aral po tayong nakukuha doon sa mga kwentuhan na yun. Yun nga, kapag napuputol yung pag-iinom ng ating rice coffee, syempre, yun po yung patunay na... hindi po dapat kumbaga ngayon lang natin iinom eh, no? Isang karoke na tayo. Hindi po yun ganun. Kasi kahit na nga po hindi rice coffee yung iniinom po natin, alam ko po mga kaibigan, tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa kape. Kaya nga po finormulate po yan na maging kape para hindi po natin hindi po natin nakakalimutan. Kasi yung mga gamot kung minsan nakakalimutan natin. At yung iba, sinasadya po naman talagang kalimutan kasi nakaka-stress naman talaga yan, mga kaibigan. Yung pag-inom ng mga gamot na yan, talagang sobrang nakaka-stress. Pero yung pagkape, mga kaibigan, kaya nga po nilagay po naman at pinormulate po naman yan as inumin na kape. Pero mga kaibigan, may mga... health benefits nga po na naitutulong po naman sa atin dahil po herbal po yan. At pinag-aralan po yan, mga kaibigan, yan pong 15 sangkap na yan na nakapaloob po naman sa ating rice coffee. Diyan po sa isang lagok po ninyo ng ating rice coffee, mga kaibigan, 15 mga prutas at gulay yan. Nakatipid na po kayo, mga kaibigan. Paano ko po nasabi? Kung yan pong 15 na yan ay bibilhin po ninyo isa-isa, sa gulay lang, mga kaibigan, sabihin na natin sa mga prutas lang, ang isang mangga magkano, ang isang guyaba no magkano. Kung yan po, mga kaibigan, ay bibilhin po natin, hindi po yan ganyan na ang presyo. Ang atin po, mga kaibigan, sinasabi ko, pinulbus na po yan, mga kaibigan, na 15 mga prutas at gulay. 15 yan, pinulbus na po, inilagay sa isang sachet ng ating rice coffee. At magkano lang ang isang sachet ng ating rice coffee? Diba? Kung ikukumpara mo po, kung bibilhin nyo po yun isa-isa, mga gutas na yun na nakapasang sachet ng ating rice coffee. Yun po yung sinasabi ko. Yung iba nagsanap. Pero inilalayo po kayo nito sa kaibigan. Kayo po ay may mga karamdaman. Lalo na,

0: kung kayo po ay mauuspital dahil po sa mga iniindang karamdaman. Mas grabe po yung gagastusin po ninyo mga kaibigan dahil po doon. Kaya sa akin lang, napaka-mura na po ng ating rice coffee para pagkaban po natin. At sana po naman ay lagi po nating yun, na ang pinaka-priority po naman ng mga buhay ay yung ating kalusugan. Kasi lahat naman ng mga ginagawa natin sa araw-araw ay hindi natin magagawa kung wala po tayong magiging hindrance kung ano man po ang gusto po nating gawin sa araw. Kung lahat bagay na yan, kung ang ating po namang sitwasyon o ating kalusugan mga kaibigan, kung tayo po ay nakahiga lang sa isang damdaman dahil may daman tayo, lahat na po natin malilimit na gawin dahil po naman sa ating karamdaman. Kaibigan, kung maganda ang kalusugan po natin, po natin ipinagpapay yung mga kababayan damdaman. Mga hindi rin, wala namang karamdaman, pero gusto pong natin yung kanilang mga kaibigan. Kahit walang karamdaman, umiinom ng ating rice dahil po gusto nilang nilang sarili mga kaibigan. Sa mga pwedeng pumasok po naman at sumira ng especially mga kaibigan yung ating mga magulang na kung saan talagang nagsakripisyo para po naman sa atin para marating natin kung saan man tayo naroroon sa mga oras na ito mga kaibigan. Yung mga magulang natin na nagsobrang sakripisyo po naman sa atin, nagtrabaho, nagpakapagod po naman tayo. At makamit natin kung ano man yung sa mga panahong ito mga kaibigan. At then, pagdating ng retirement age po nila, pag-retire po nila sa pagtatrabaho mga kaibigan, o yung iba nga mga kaibigan na nahihinto na sa pagtatrabaho dahil po sa karamdaman. Dahil po doon sa sakripisyo at pagod na inialay po nila sa atin. Kaya nga po mga kaibigan, sabi po natin. Mas maigi po mga kaibigan na ma-enjoy naman nila yung kanilang retirement age mga kaibigan. Sa sobrang pagsasakripisyo po nila sa kanila po namang sarili noong mga nakaraang panahon na dapat ngayon sila po ay nagagawa na rin nila yung mga dapat na ginagawa po nila na hindi nila nagawa noon dahil may mga anak sila, may pamilya silang binubuhay. Ngayon po na kayo naman po yung kumbaga wala na silang obligasyon sa inyo na dapat po naman ay na-enjoy pa rin nila mang araw-araw. Yung bawat oras na kasama pa rin natin sila ay dapat na-enjoy pa rin nila yung kanila po namang buhay. Napupuntahan pa rin yung mga gusto nilang puntahan, bisitahin ng mga kaibigan, nakakadalo sa mga pagtitipon-tipon. Yun na lang pong mga mall, 'di ba? Na wala pong iniindang mga oras na. Na walang iniindang mga karamdaman. Yun po yung maganda para po naman sa ating mga magulang. Sa ating mga lolo't lola ngayon, 'di ba? Ang problema, yan po ay nahaharang po yan dahil po naman sa mga karamdaman. Yung mga pension po nila mga kaibigan ay binibila lang ng mga gamot. Na ang mamahal pa, yung pagpapacheck up pa mga kaibigan. Kung ngayon pa lang mga kaibigan, umiinom na po kayo ng ating rice coffee. Sana pagdating ng panahon na ganun po yung mga edad po natin. Yung mga pension po ninyo, nare-receive po ninyo mga pension po ninyo dahil dun sa mga pinaghirapan po ninyo ng mga nakaraang taon, ay na-enjoy po sana ninyo sa pagbili ng mga gusto ninyo. Ang problema pa kapag tayo po may mga karamdaman, pati yung mga pagkain na gusto nating kainin dahil meron na tayong sapat na pera at wala na po tayong tinutustusan na pag-aaral ng mga anak o kaya may binabayaran na bahay o kung ano pa man dahil po naka-retire na tayo, hindi na natin mag-dahil po sa mga karamdaman. Ngayon pa lang mga kaibigan, simulan na po natin yung pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Paalam na po ang inyong likod mga kaibigan. Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama po natin sa ating baladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating po naman mga kasama ng mga punong abala, ito po naman ang inyong likod. Ako po naman si Kuya Boy. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Masarap na. Healthy pa. Maraming ingat. God bless.
1: Ating pakinggan ang isang testimonya ng dating umiinom ng ordinaryong kape.
2: Maganda po yung product po. Yung bowel movement po, po okay na po. Pero hypertension, so far magandang effect. Hindi po ako nag-take ng coffee dahil kapag nag-take ako ng coffee, hindi brand po. Yung mga ordinaryong coffee po, hindi chan ko po eh. Nung nasubukan ko po yung rice coffee, sabi ko yung magandang effect ko sa akin kasi hindi nagre-reklamo yung chan ko.
1: Simulan mo na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee.
3: Malakas, makisig, maskulado, at malinaw na napapakinggan. Hindi number one, pero lagi mong tinututukan.
4: Playing what we want.
5: This is Cookie Monster, and you're tuned in. Today's variety, playing what you want.
6: Radyo Bandera, Katarman.
5: Ambut sa imha.
7: Radyo Bandera, Philippines. Ang kabandera mo sa musika, balita at serbisyo publiko. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Radyo Bandera. Una sa balita, musika at serbisyo publiko na may puso.

pilit ko mga ika'y limutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway.

0: ang bandera ng malayang pamamahayan.
1: Bandera!
0: Sa pagbabalita,
1: ihahati
0: ang mga nagbabaga
1: at pinakamaiinit na kaganapan
0: ng mas komprehensibo
1: at walang tinikiliga
0: sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya.
0: Ang mga programang hatid ay kaalaman
1: sa komentaryo.
0: Matalinong hinihimay,
1: iniimbestigahan
0: ang bawat isyong pampubliko.
1: Balanseng tinitimba
0: para
1: sa taong bayan,
0: sa entertainment,
1: musika
0: at mga usaping inyong kagigiliwan.
1: Simula umaga
0: hanggang gabi,
1: Lunes
0: hanggang Linggo,
1: mga balita at musika,
0: lahat
1: pinagsama-sama,
0: lahat
1: pinag-isa.
0: Ito ang Radyo Bandera,
1: maglilingkod sa inyo ng tapat
0: at serbisyong totoo.
1: Radyo Bandera.

Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. May may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Cassinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang ang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.

0: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo. ECR Dry Goods Store. Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0965-5979-0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
1: ACR Dry Goods Store.
0: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Natural!
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
5: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupod ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte. Didila sa Radyo Bandera.
6: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
7: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
8: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas

0: at madaling inumin. Doc Herbal Capsule, kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule, proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman at Atlas Pharmacy Katarman.
1: Sa radyo, ibandera mo!
2: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
3: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
2: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
4: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

bienvenida at musika bilang isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Choco Mix.
1: Mark Choco, Choco Linamnam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Manglahigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
8: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangosteen, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Riabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
7: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ninanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
9: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
7: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
10: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
11: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
12: ECR Dry Goods Store.
11: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
12: ACR Dry Goods Store.
11: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampa-sexy!
6: Pampa-macho!
8: Pampa-healthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!

0: Nescafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
1: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
2: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
1: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
5: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Yo Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Happy hapon!
3: Happy hapon!
4: Happy hapon!

0: 88.1.
1: Sa musikap, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
2: Your music, your station.
3: Happy hapon!
4: Happy hapon!
5: Happy hapon!

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimbabawi na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Riabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape. Nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ninanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at paayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupod ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Twilight Express.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Twilight Express.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman. Folk, rock, and country. Twilight Express.

balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimbabawi na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ECR Dry Goods Store.
9: ECR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ECR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupod ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.

0: Walang asukal.
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
0: Pampasexy.
1: Pampamacho.
2: Pampahealthy.
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
0: Perfect!
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
3: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
4: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
3: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Radio Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tahos sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Tunog kalye, tunog kalye.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Tunog kalye. Tunog kalye.

0: Maraming salamat sa patuloy support at pagmama sa reggae music. Stay safe, stay cool, stay happy! Maraming salamat Luzon, Visayas at Mindanao, and of course sa mga kaibigan natin na sa labas naman sa maraming salamat sa patuloy support. Jobless!
1: Tunog kalye! Tunog kalye! Tunog kalye! Tunog kalye!
2: Bunali na bunali. Goods lang ba? Goods. Okay. Birahe!

0: Okay na, okay na. Good job.
1: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
2: Tunog kalye. Tunog kalye. Tunog kalye. Tunog kalye.

at vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news, news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba.

Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan. Radyo Bandera Katarman.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuhan.
1: Radyo Bandera.

0: ang lida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang kinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889, 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
5: All my ladies. Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita, kadalas 5.30 to tumalas 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
6: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
13: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
14: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Pacho Bandera Philippines. Ang kabandera mo sa musika, balita at serbisyo publiko. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Radyo Bandera. Una sa balita, musika at serbisyo publiko na may puso.
1: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
2: May malawak na talakaya
1: at mga programang hatid ay kaalamang sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!

at Lita at Musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at servisyong totoo. Radyo Bandera.

0: ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinig Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pa nga mga balatian sa lawas. Amigos Kinig Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
1: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera. Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!
5: 88.1 Radyo Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Kuya Kana.
1: Oy, Intoy. Ano ang pagsirin?
0: Kaluya ka na daw. Ako pahimo.
1: Ano ba?
0: Magdidinalos ka nala.
1: Oy, ako sukpa.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Team ako.
1: Tunan ba natin?
2: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon.
3: May malawak na talakaya
2: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: My Chocolates.
1: My Choco. Chocolate nam-nam. Healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Manglahigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
8: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
7: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
9: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
7: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
10: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
11: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
12: ECR Dry Goods Store.
11: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
12: ACR Dry Goods Store.
11: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isayo na ng isa, iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may Stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
3: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies.
2: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita, kadala 5.30, tutubala 7.30 kada aga. Kaupon, ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga, Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe.
4: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampa-sexy!
4: Pampa-macho!
6: Pampa-healthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
7: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
8: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
11: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
2: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!
3: 88.1 Radyo Bandera Katarman.
12: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!
1: 88.1 Radyo Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Kasangga at kalusugan.
3: Coming up next.
2: Coming up next.
3: Coming up next.
4: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan! Pakinggan!
5: NG Mark, come on.

0: na ang inyong kasangka at kalusugan.
1: Kasangka at kalusugan.
0: Engimar Ammonias.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Kumusta na po tayong lahat, malusog na umaga?
3: Good morning!
2: Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Kumusta na ang ating mga suki? Malusog na umaga po at nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao? Good morning, maayong buntag sa inyong atanan mga kasangga natin sa kabisayaan. Maayong adlaw mga kasangga.
3: Good morning! Good morning!
2: Sa ating mga kababayang naikinig dito sa bahagi ng Calabarzon area, mga taga Memarupa, mga kasangga natin sa bahaging ito ng Kabikulan, kumusta ang mga taga Bicol region? Kumusta po ang ating mga kasanggang Bicolano? Mga kasanggang Bicolana, good morning. Marhay na aga sa inyong atanan. Salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mga produkto. Ang atin pong mga produkto dito sa Kabikulan ay number one sa kaping may herbs sa mga food supplement. Marami pong salamat sa mga taga Bicol. Daghang salamat po sa inyo at yung aming mga pinadadalang produkto dyan ay talagang ilang taon na rin po ninyong napapakinabangan dahil sa kanyang bisa at sa kalidad ng produkto. Kaya isang maladaghang salamat sa ating mga parents na palaging nakasubaybay at kumukonsumo ng ating mga produkto. Bicol Region, kasama ang mga taga Masbate Province.
4: Maraming salamat po.
2: Itong lugar po naman ng pagtawid, itong lugar ng Samar Province, itong lugar ng Leyte Province. Good morning, maayong buntag sa inyong atanan. Salamat po sa inyo at kayo'y patuloy na kumukonsumo ng ating mga produkto. At dito po ninyo sa GMR Herbs Incorporated mabibili ang mga kapani-paniwalang produkto, mga parents kong minamahal. Almost ilang taon na tayo, nasa 15 years na po ang mga produkto po natin, mga parents kong minamahal. Tapos yung ating company, ang JMR Marketing, ay nasa 24 na po. 24 years na po yan, mga parents kong minamahal. Kaya congratulations sa ating mga parents. Hindi po tayo nagkamali sa mga produktong pinili para sa ating pagpapalakas, pagpapasigla at pagpapalakas ng immune system para labanan ang mga sakit, mga parents ko. Ano? So good morning sa ating mga nanay na nakikinig, sa ating mga tatay, good morning. At sa ating mga tito, mga tita, hindi natin pwedeng makalimutan yan, ha? Yung ating mga lolo, siyempre, nandyan, nakikinig, mga lola. Sa lahat po ng ating mga senior citizen, kumusta po? At talaga namang totoo, ha? Marami tayong tagapakinig. Yung mga taga Infanta Pulillo area, mga taga Cavite Province, ha? Meron tayong mga tagapakinig dito. At isa pa, dito sa may Kamaynilaan, Kalakang North Luzon, at mga taga Quezon Province, good morning. Mga taga Lucena City, Bundok Peninsula. Itong Quezon Province ay binubuo po yan ng 1st District, 2nd, 3rd, 4th. Yan. Good morning po sa ating lahat. Tapos itong sakop din naman ng Sa First District, ang lugar po ng Infanta Pulilio area. Good morning sa mga taga Pulilio. Good morning. Malusog na umaga. Mga taga Infanta Pulilio area, mga taga Pulan. Yan, mga taga Pulan. Good morning. At mga suki po natin ang mga tao po dito na kalimitan po'y namimili dito po sa Infanta. Ano? Good morning po. Malusog na umaga. Salamat po sa inyo. At sa lahat po ng nakikinig, Luzon, Visayas at Mindanao, malusog na umaga. Mga taga... itong lugar ng... ano nga ba ito? Itong bahaging tapat ng Atimunan. Ano nga yung lugar na yan? Alabat Island. Yan. Sa mga taga Perez, Alabat, Quezon. Yan po ay tatawarin natin mula po naman sa Atimunan, Quezon. Ano? Malusog na umaga po sa ating lahat. Salamat. At nawa po kayo'y maging malusog lahat. Ano? At tayo po'y magbibigay ng ilang paalala sa programang Kasanggat Kalusugan. Tapos babalik po tayo. At nga pala ha, atin pong subaybayan din in case po na kayo'y na late. Pagkatapos po ng programa, meron pong ano eh, pwede po nyong i-replay yung ano. Pwede panoodin ulit kasi nakasave naman sa Facebook yan eh. O kaya po doon sa ating Kasanggat Kalusugan na page, ano? Yung FB Live ng ating kasanggang Hernan Uribe. Ito pong programang ito, sinasabayan po niya ng live para po sa ganun. Ay in case po na talagang kayo'y hindi makapakinig sa radyo, meron po tayong Facebook, ano, meron tayo dyan. Kasanggat Kalusugan, pwede nating i-browse po yan. At nariyan po yung mga programa natin, ano, in case na malate po tayo. So yun po mga kasangga, at ako po ang inyong lingkod. Dito naman sa programa Kasanggat Kalusugan, gusto po naming kayo paglingkuran. Kasanggat!

0: Babalik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo!
1: Tama ang narinig ninyo.
2: Extended na!
1: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
2: todo ang saya,
1: todo ang papremyo.
2: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station
2: sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
0: Kasangga at Kalusugan. Manatiling nakaantabay dahil ang masarap na talakayan, wala pa rin humpay. Magbabalik si Kasanggang MG Mar Camonias.
3: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan. Nationwide.
0: MG Mar Camonias. MG Mar Camonias.

0: Balik po tayo, mga parents kong minamahal. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga taga-subaybay. Mga parents, good morning. Mga suki, mga lusog na umaga po sa ating lahat. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Ito po'y hatid sa inyo ng GMR Herbs Incorporated. Good morning sa ating lahat na mga tagapakinig. Ang atin pong produkto na dapat lagi nating konsumuhin ay ito pong masarap at di kalidad na produkto. Mabisa ang produktong Mark Cafe, ha? Mark Cafe brand ang ating dapat kinukonsumo araw-araw. Tulad po ng ating brown rice coffee, yan po ay tatak Mark Cafe na sinamahan ng iba't ibang klaseng herbal extract. Ano ba yung mga iba't ibang klaseng herbal extract, mga parents kong minamahal? Yan po'y lagi nating napapakinggan sa ating programang Kasanggat Kalusugan, kaya hindi po lihim sa inyo ng inyong kinakape, lalo po yung Mark Cafe with brown rice extract, ay alam na alam po natin ang kahusayan po nito, sapagkat nariyan yung ating pinakasangkap ang brown rice extract. Tapos tinamisan ng ating halamang stevia, tapos itong mangosteen extract, agaricus extract, moringa extract, purple corn, itong tungkat ali, itong spirulina, at syempre nariyan ang alkaline powder ng dairy creamer coffee powder, mga parents kong minamahal. So, ito pong ating Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Ito po ay no table sugar added. Ang ginamit po, syempre, ang tamis na nanggagaling sa isang halamang stevia. Kaya yung ating mga parents tuwang-tuwa, ano, nung malasahan po yung ating Mark Cafe with brown rice extract. Alam niyo, mga parents kong minamahal, ito pong ating produktong Mark Cafe with brown rice extract, ito po ay sinamahan po ng mangosteen extract. Ito pong mangosteen extract, mga parents kong minamahal, na taglay ng ating produktong kape, lalo po itong ating Mark Cafe with brown rice, yan po ay isang uri ng antioxidant na makapipigil sa mga free radicals sa ating katawan na maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng ilang malalang karamdaman o itong tinatawag na chronic diseases. Ano po? Mayroon din itong anti-inflammatory, anti-aging, anti-cancer at anti-diabetic, mga parents kong minamahal. Ano? Yan po ay isa sa sangkap ng ating Mark Cafe with brown rice extract, ang extract ng mangosteen. Kaya nga po 10-in-1 plus 1, ibig sabihin, ang sangkap po natin ay nasa 11 na klase. Hani. Kaya nariyan din po yung moringa. Alam naman natin si moringa, yan po ay napakahusay na malunggay na nasa paligid lang natin, pero in-extract po yan para hindi mapasama yung dahon, hani.
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. Engimar Camonias. Engimar Camonias. Camonias. Camonias.
0: So, alam naman natin na ang moringa ay isang uri ng superfood. Ito po ay mayaman sa vitamin B at vitamin A kasama yung vitamin C. Ito po ay nagtataglay ng minerals, protein, ng vitamin B6, magnesium, beta-carotene, iron, amino acid. Kaya nga po sa ginawa pong pag-aaral, may kaugnayan dito sa Moringa or Malunggay, ay nakitaan po na ito'y malaki ang itutulong sa mga taong masakitin ang ulo, masakitin ang kasu-kasuan. Yan po mga parents kong minamahal. Ano, dapat talagang tayo'y lagi nagtitig pala ng Malunggay. Eh sa pagkakapi naman natin, ibig sabihin, maganda po kahit kayo nagmamalunggay sa inyong tahanan, inarong pa rin sa Markapi with brown rice. Talagang additional, kumbaga, additional na food supplement po yun. Kaya napakaswerte natin dito sa Markapi with brown rice extract. Ano? Marami siyang pwedeng maitulong sa atin, lalo po sa mga nagdurugong sugat, yung pong may sakit sa atay, yung pong may UTI, yung pong masyadong mataas ang blood pressure, pwede pong makontrol, yung mataas po ang kolesterol, yung mataas ang blood sugar, matutulungan po tayo ng sangkap ng ating Markapi with brown rice extract. Kaya napakaswerte natin sapagkat yung magagandang kombinasyon po nitong ating mga ingredients ay nasa ating produktong Markapi with brown rice extract. Kaya kayo po ay matutuwa kapag kayo nakabili sapagkat pag natikman ninyo ay hindi na po nyo ito bibitiwan, ha? Kaya kung kayo nakikinig lamang at hindi natin susubukan ay talagang mahirap po, ha? Mahirap maniwala sa isang produkto na hindi natin nasusubukan. Kaya dapat subukan po natin para maniwala kayo na yung sinasabi ng inyong lingkod ay may katotohanan. Ano? Ito po ay isang klaseng moringa na nakatutulong po sa sapat na produksyon ng gatas ng mga ina na bagong panganak. Talagang mahusay yung malunggay sa totoo. Yan na may masarap ding ihalo sa sinigang eh. Yung dahon yan. Pero ang talagang magandang napapakinabangan natin, mga parents kong minamahal, yung pong pinaka-extract niya. Kaya ito po ay nakahalo sa ating Markapi with brown rice extract. Kaya yung ating brown rice extract ay ito po ay talagang numero uno sa mga taga Bicol region, numero uno sa mga taga lugar ng Samar at Leyte, at sa mga kasangga natin sa Kabikulan, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, Metro Manila, mga taga Quezon Province, abay, number one po sa kanila ang ating produktong Markapi with brown rice extract. Ikaw na, ikaw na naka brown rice, ha, na kumbagay nandyan yung brand at germ na nagmula naman sa butil ng isang uring bigas na brown rice, ha. May sangkap po tayong spirulina, mga parents ko. Eh pagka po spirulina, ito po'y sikat sa atin, ha. Sapagkat ang spirulina ay isang halamang lumot na hugis spiral at tinaguri ang superfood at napakalinis po nito dahil hindi naman ito tumutubo sa maruming tubig eh. Napakasosyal po nito, hani. At ito po'y sagana sa mga nutrients na kailangan ng ating katawan tulad ng protein, tulad ng amino acids, omega 3, at makabubuti po ito sa ating puso. Para po makaiwas tayo sa posibleng pagtaas ng bad cholesterol, mag-markapi po tayo with brown rice extract. Ito ay may mataas na chlorophyll content na makatutulong upang mailabas ang mga toxins sa ating dugo. Yan, maganda po ang pagkakapi natin ng Markapi with brown rice extract. Maraming benepisyo, ha. Maraming benepisyo tayong makakamtan sa pagkonsumo natin ng isang mahusay, di kalidad at mabisang produkto, ang Markapi with brown rice extract 10 in 1 plus 1, mga parents kong minamahal. Kaya sa ating mga kasangga, atin pong bilhin ang napakahusay nating produkto, at ito po naman ay talagang tiyak na hindi natin bibitiwan kapag ito po'y ating natikman. Maraming salamat, at sa mga susunod po, talakayin natin ang iba pang mga sangkap ng ating napakahusay na produkto aprobado ng Food and Drug Administration.

Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga suki, sa ating mga parents. So atin pong talakayin yung tungkol sa ating Jaymar Todo Panalo at magka-premier raffle promo season 4. Alam ko pong nakikinig yung ating mga parents. Tayo po ay nag-iintay ng approval ng Food and Drug Administration kung kailan po tayo pwedeng mag-raffle nitong ating milyones na ipamimigay sa ating mga suki. Huwag po tayong maniwala doon sa sabi-sabi na nakapag-raffle na po tayo. Hindi pa po nakakapag-raffle mga parents kong minamahal. Kasi kung nakapag-raffle na po tayo, ay di dapat po ay sasabihin ko po dito sa radyo. Hani, narito pa po yung inyong dapat panalunan. Nahingi lang po kami ng extension sa Food and Drug

0: para po masabi natin sa ating mga tagapakinig. Kaya tuloy-tuloy po ang ating paghulog. Yung pong ating mga drop boxes dyan, hulugan na po natin ang hulugan habang tayo nag-iintay, sapagkat dito mismo i-announce sa radyo kung magkakaroon na po tayo ng raffle, sapagkat kayo po ay iimbitahin namin. Mga parents kong minamahal, ha? Wag ho kayong maniwala dun sa mga nagsasabi na tayo po'y tapos na ang paraffle, tapos hindi raw kinuha yung mga entry sa mga drugstore. Actually, hindi pa po tayo nagra-raffle, mga parents kong minamahal. Tuloy-tuloy po yan. Basta't ang kagandahan po kasi sa ating paraffle, ito po'y legal. So, yung mga hindi po sanay sa ganitong raffle, eh, yun po yung mga nagko-comment nga po doon sa ating mga ginagalawan dyan sa mga drugstore na pinagsasasabi na tayo daw po ay nakapag-raffle na pero hindi pa. Nasa naman yung ano, yung kanyang patunay na tayo nakapag-raffle na. Eh kami po yung magbibigay noon, mga parents kong minamahal, ha. Kami po ang magsasabi noon. Nagkataon lamang, mga kasangga, nagkaroon kami ng amendment sa Food and Drug Administration para po magkaroon ng extension yung ating paraffle, ha, sapagkat yung iba po na mga entries ay hindi pa po nakukuha. Kaya hindi kami pwedeng magparaffle nang hindi po malinis ang drugstore, pharmacy, grocery para sa kanilang mga entries. Ano, dapat po yan ay makasali lahat. Kaya wag ho kayo mag-alala kung nakakita kayo dyan ng drop box na nakalagay po ay ang raffle ay anong nakalagay, yung deadline ng submission ng ating entries ay June 30, 2026, ay wala ho problema dyan. Ano? Hanggat may entries po dyan sa mga drugstore, yan po ay kukunin, ha, yung ating mga ipinasok sa kahon ng mga entry, ay yan po ay hindi po pwedeng maiwan. Yan po ay kukunin lahat, mga kasangga. Bago po kasi i-raffle yan, tinitiyak po namin na walang maiiwan, sapagkat yan po ay pinaghirapan po natin. Lilinisin muna natin, mga parents ko. Sabay i-announce po natin na tayo magra-raffle na, honey. Kaya sa ngayon po, tuloy-tuloy ang ating paghulog. Magpapalit po kami ng drop box dyan, mga parents kong minamahal. Ano? Hintay lang namin yung approval ni Food and Drug Administration at makikita po ninyo yan. Narito pa po yung anyong mapapanalunan. Yan po yung nandito lamang, mga parents kong minamahal, ha? Hihintay lang natin yung approval ni FDA kung kailan tayo pwedeng mag-raffle. Ano po? Yung kasing mga nakaraang buwan, nagkaroon po tayo ng crisis sa totoo lamang, mga kasangga. Ang daming hindi naghuhulog. Marami nagre-request na intayin sila sapagkat iginagayak pa. Eh di intayin po natin yon. At maraming humihingi ng pagkakataon na sila'y makasali. Sige lang. Ngayon lang nila napakinggan na may paraffle pala. Ay di pagbigyan po natin. Kaya tayo po ay extended, mga parents kong minamahal. Huwag ko kayo mag-alala, hindi po nawawala yung inyong mapapanalunan dito. Yan po ay iniingatan po natin sapagkat yay para sa inyo. Na mula po naman niya sa JMR Herbs Incorporated. Ano po?
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na JMR Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa JMR Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, JMR Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
2: Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang Angie Mar Camorias.